0: Kene Nesya, iki dire wangi. Ha.
1: Wo? Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Piye? Matur apa ki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan apa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan
0: kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah, ngono ora panganan.